Kailan na si Fiamu ba? Kung may palang mamoku, papay kayo iluna. Kuwala ni ili iowe. Kailan na si Fiamu ba? Kung may malang mamoku, papay kayo iluna.

vào nấu gây ya mày ai ya kê kanaka eko mô ma lô cô e hà nơi ai e vai ka ba e ya no kau ku o ka le o o ba u no ke ya e ya mai e ai e ya ke kanaka e komo ma ha loko e ha nai ai.

0: pahe nui. Hiki a oe ki hoko kani hou ka au ki ka.
1: No ka haure.
0: A pehea ka himeni hou?
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.